yetu poliki. Anga yetu poli yunu tu poli nga yetu poliki. Anga yetu poli yunu tu poli nga yetu poliki. Brrr.